0: na aragire
1: niki
0: tondu muthenya wa Sunday akibura roundi ati no nire ati crusade so somweni atwaririte pastor mburi ya gucokeria ngai ngatho oiwega niwe atheisti ati arutire wira Sunday crusade so somweni nathire
1: Na mburi
0: ya ngai
1: mm-hmm.
0: ya gucokia nga
1: ya gucokia ngatho
0: nake dagitari neke abitukite nanga
1: uh-huh.
0: akiona susure niu ndateithirie ririkana uyu ni athaisti ndetikitie maundu
1: aku
0: niu mwene ndiamurihia onake
1: onake
0: riu atwarira ngai mburi
1: uh-huh.
0: akangora nararegire kumuruta plaster pio
1: si eso mwene niyo ketumurute
0: narariga kumuruta ndigi riu soso ageririe kumuthaitha
1: ndalavatara kumuthaitha ringi
0: ara nwe matiwe ndagitari unge riu ndagitari ate kuratu yake kana ate ara borai ra giteni soso mwene nduta plaster ba kieto ando ni ro toare tembori kauga e bas
1: demuetere atungatiri na tuna tungatiri madagitari
0: atungatiri kaundu kau ni ndireriirwa karama ngendira kwira kwina ndeto
1: kwina ndeto
0: guti undu utonwa thino
2: ndakwira numa ikairia ndeto na bona Francis
1: thank you so much and good morning to 9:26 a.m.

0: Noreendaga ũcio tũcokagia message huyo huyo anake njũrĩ mwĩtagwo ndithomaga ndagĩka na ithathatũ ithaa-inĩ rĩa thaa ikũmi na ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Thank you very much nĩ ũnyitanĩri waku na hau twakinya-rĩ reke twambe tũnengere mũndũ kĩrĩa amathanĩte nakĩo. Aya ũguo nĩguo gũikarĩte nĩenda gwethana na ũmwe wa arĩa makorwo magĩkĩamũkĩra kena tũnengereria amwe arĩa makorwo makĩamũkĩra mĩrongo ikũmi na ithano na mĩrongo ĩrĩ na ithano. Before nĩ tabutane na ao ndĩrona draw ya gũikia maita maingĩ-rĩ nĩ kũrĩ andũ haha ũguo already marĩ draw yani wamekamatana aya nogĩ tũkĩmanengerie kanya makorwo matuithania ndagĩka icio tikomba kũhingũra draw ĩngĩ ya ciringi ngiri igana na mĩrongo ĩtano na mĩrongo ĩnana. Ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Francis Zachary na Obadia manyitanĩire na Bemwe. Francis Zachary na Obadia manyitanĩire na Bemwe. Then namba mbili hena Rebecca namba actually namba igĩrĩ hena Samuel namba ithatũ nĩ Rebecca alafu Steven na Robert makanyitanĩra hau no kaĩ maratigana na ĩmwe ĩmwe nĩtarĩ ũguo Steven na Robert manyitanĩire hau matigĩtwo nĩ Rebecca na ĩmwe peke yake. Samuel ake atigĩte Rebecca na mbili peke yake. Oh, Francis and Zachary na Obadia marĩ na Bemwe manyitanĩire na Bemwe hau ũguo then kuna Samuel then Rebecca Steven na Robert na manyitanĩire hau ũguo rĩu rĩ no gũthiĩ na ngiri cigana na mĩrongo ĩtano harĩ aya no gũthiĩ na mũndũ ũgwĩtwo James nake rĩu ehau thutha wacio onake atigĩtwo nĩ mbili peke yake atigĩtwo nĩ Steven na Robert ũguo nake rĩ no ngĩragu ũguo na ĩhotanĩre na wa mwanya mũno makĩria rĩ Bora no ingĩrĩte kuo ona rita rĩmwe rĩ hau thĩinĩ wa draw hau twambĩrĩria rĩ Bora wĩ thĩinĩ wa star 406 hash Bora no ingĩrĩte ona rĩmwe wĩ eligible kana wĩ candidate ya kũiyũka na ici igana rĩa mĩrongo ĩtano. Wewe ni candidate wa kũiyũka na ici igana rĩa mĩrongo ĩtano kana ĩte koguo no kuonganĩrĩria ũmenye ciaku nĩ iratarwo ona irio kũingĩrĩte ithaa rĩu rĩngĩ ici cia gũikio maita maingĩ unahesabiwa
1: Thank you.

rogo ili tunaifungia hapo uwe kiringana nuthu uguo kiringana 35 tuige drill oya thimu yaku thie haria uhuragira thimu uguo riu ha ni marathon nuri ogwikana dakika ici ikiringana 35 tuige drill ya wikirita rimwe na maita meri uguo ya kuga 10 na 20 na 20 na 5 uguo maita rita rimwe maita meri na maita matano iyo turahinga ithaa riri dakika 20 cia mbere no riri 150 na iteri wina ithaa riri tukumihinga thaa imwe kiringa oya thimu yaku thi hari uhuragira thimu uhure star 406 hash star 406 hash star 406 hash ego kurehera boxi idatha tu sagure mwe nende tuwabere liyona ni hindi wabere igira utiri mudugi igirete guko akura mwingine mwenye meingia ni hindi tuwabere liya druino ugune kuga ona boxi ni utiri mudugi igirete inakidu dha isi ni hindi tuwabere liya adhimu yaku dihari hura gira adhimu uhura star 406 hash star 406 hash ikurehera boxi idatha tu sagure mwe ikwira wikira pini yaku ikira wikira pini yaku wamukira kiu kiridhini wa boxi wa sagura ori ihida na idasi anikagira mudu othe uri agwika nacio uguo niguo urehaga ngurani yake na mudu ucio ungi gutiri mudu thaire kuria wega tigakiagana niguo ngwiraga na kiria kiri giakuri gutiri mudu ungi gutunyukithia ni hindi twambiriria druino ndio tutumeanza tarugo gona na mudu umwe ingirite maita meri ati ucio niwe ungithie na ciringi ngiri 20 peke yake huyo peke yake na umwe ingirite maita meri ni hindi twambiriria druino druino ri gutiri mudu ingirite thiini wa ciringi ngiri 35 tondu gutiri mudu ingirite maita matano hau thiini wa druino akuna ni hindi twambiriria ngiri 35 irathi na mudu uraingira maita matano zitaenda kana sigotigwo hau no ikumi ri cirathi na mundu ukuingira rita rimwe waingira rita rimwe uri nduwi thiini wa ikumi waingira maita meri uri nduwi thiini wa 20 waingira matano i thiini wa 35 no watongoria ni 50 wa keri ni 80 uguo ni kuga atia mundu ugukorwo maita matandatu guthii na iguru ri riu kuma hau niho arambirie gutarirwo kuingira thiini wa 150 no no gika mathabu ri isio ni 120 peke yake 120 bob only siko na egererie 150 kana 80 imagine maita matandatu maita matano ni igana rimwe peke yake isio sio akuna egererie ngiri 35,000 ihida na idhaa siyane kagira mudu othe uri agwika nacio uguo niguo urehaga ngurani yake na mundu ucio ungi kiu uramathana nakio na ihinda ria gukiamukira riu iyo ni hindi ria gukiamukira riu gutiri mundu ungi gutunyukithia ona kungiikara atia we noyo ungitunyukithia wagite kuingira hau just imagine urabatana o ciringi 20 kana 40 kana 100 bob only ido wamukira 10 wamukira 20 wamukira 35 no akira hau uguo ri withiini wa igana ria 50 uyo wehotanira thaa icio uguo ri ni boxi ahingura yake ina wanu tu imagine ucio ni boxi yake ahingura uguo ina wanu tu 102 athimu yaku thii harä huragira thimu na no nguire wega atĩ ũrĩa wakorwo akĩhiũka na ciringi ngiri icio igana rĩa 50 rĩ ũcio watongoria ithaa rĩu twahĩtũka rĩ ũcio watongoria ithaa rĩu twahĩtũka rĩ ĩrĩ ũcio na ndanakorwo atĩ ahũthĩrĩte ndanakorwo atĩ ahũthĩrĩte mbeca ciake atĩ ahũthĩra 500 hajatumia ndanakorwo atĩ ahũthĩrĩte ngiri yake asa no rĩrĩ onakorwo nĩ ngiri ĩmwe ahũthĩra na nĩ amũkĩra ngiri 150 rĩ ona we kũngĩtuĩka atĩ wĩrwo ũkĩtumia hiyo utapokea hiyo no age uwezi kosa thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhũre star 406 hash star 406 hash star
*406#. *406#. *406#. Ikurere box ishidanda tu. Sagure mwe, ikure wikire pini yaku, ikira. Waigira litare mwe, negiri kumi waigira dino asio. Waigira maita meri, ne mirogo hiri. Waigira maita matano, ni date fai. Wata oguri wiki maita maigi, ne igana na mirogo etano na wakeri ne ite. *406#. Ni *406#. *406#. Nijui hali ya mweli yuri, ni hindi ya kwabiliria kuigua kinyelirika, ni hindi ya kwabiliria kugeria kusikera fiu, kuinyiti ya fiu, nome nyati, sirikisha kumirongo hili. No igu taidhie, haura afanga kuinyiti ya iregerie. Igu taidhirie, haura afanga kuinyiti ya li, iregerie. *406#. Ni *406#. *406#. Ni yuko natadarikia. Reuniwe. Nadaeka isio. *406#. Waigira litari mwe. Waigira dhino adroa guri kumi. Waigira maita meri. Mirogo hiri. Waigira maita matano. Date fai. Wata ogolia ne 150 wa keri ni. Ni ite. Igira hau. Soka ligi. Narigi narigi. Nolidika ne. No igira maku matano. Usoke okole. Dhino amasi matano li. Hali box wa higura. Inabia. Kuna bidia kuya higuka. Inabia. *406#. Sagura box yemwe. Weka pini yako. Wakirire neke.

Ahe, ni magi koguna na kei, ni ya nini wongo, dagikane inyanya idai ne rea adha MS ya hoaine. Thank you very much, ni gado, ni unyutani ni waku. Leho, the uri, uri wafata, uri wagoro, uri wamuanyo, mwede muno makiria Wedeine wa tafarida yaku, ya okay, express. Na nenda tuke wa tuke hinga, nenda tuhigure idari ili. Aono toa higira wakono wa mkira shiaku isi kumine hida anota nyadikira hale uguo oza pine ujire no wa mkira idari nilitele toa nyuke dhine wa drew ya idari netalio na nidae kasi ya bele mirogo hili tohige kasi ya bele mirogo hili tufunge kasi ya bele mirogo hili tohige wana wa igira litare mwe na igiri idhano wa igira maitameli na ikomi wa igira matatu ne shirigi giri eginege giri ikomi na idhano na wa igira maitamana ne mirogo iri watu ogoria ne igana na 50 wa keriri ne ite amoro wito will before musemi ne wathi na girigana na 50 si da riu a ingira ligina ligi ikomi na keda acho no wathi na 150 amoro wito Florence age ikomi na manana no wathi na 48 umesikia yani sirigisi o nini uguo ni hiyo kana 150 19 times only. Aya ni toigira dhini wa drew no idari riri uri gukora tongoretie girigana na 50 agusia mukira aigirite maita maigana hihi no koro we umara mathangani na ni ungi kuigirite 20 waigwa guoya and tobiriria wana waigira rita rimwe ni giri ithano maita meri ni giri 10 matatu ni 10 na ithano mana ni 20 ndio tumeanza utire mudu dai sio guo ndio tobiriria atire ndio abere igira rimwe thimu yaku thihari huragira thimu ukiingia mara moja ni giri ithano waigira maita meri ni giri ikomi waigira maita matatu ni ikomi na ithano waigira maita mana ni 20 asiori ni 20 2020 winners odhini wa kiru kigwe to draw watongoria ni igana na 50 wa keri ni 80 riwe no rasagura hari okwenda ngukorwo rugamire ni ndi twambiriria draw ino oya thimu yaku maundu maku marungare na thimu yaku thiĩ harĩ ũhũragĩra thimu ũhure *406# no okorwo nĩ hĩndĩ ũrakinya mũciĩ na nĩ hĩndĩ ũyũ mathiri-inĩ ahũthĩra kanya gaka ũhũthĩre kĩbaũ kĩu no kũnengerie ngiri ithano ũtanacuka ĩĩ naweza kũpatia 5,000 ũtanacuka kĩbaũ kĩmwe baũ igĩrĩ kũnengerie ngiri 10 ithatu ikũrengerie 10 na ithano na inya ikũrengerie 20 thimũ yaku watongoria imagine ĩno watongoria ameka 380 ciamũnengerie 150 380 zikambatia 150,000 thimũ yaku thiĩ harĩ ũhũragĩra thimũ hũra *406# mirongo ĩrĩ arĩa makũingĩra rita rĩmwe rĩmwe nĩ ngiri ithano ithano mirongo ĩrĩ arĩa makũingĩra maita merĩ nĩ ngiri ikũmi ikũmi mirongo ĩrĩ arĩa makũingĩra maita matatũ matatũ nĩ ngiri ikũmi na ithano na gũtirĩ mũndũ ũingĩrĩte matatũ hau mirongo ĩrĩ arĩa makũingĩra maita mana nĩ ngiri 20 na gũtirĩ mũndũ kũu